0: Robena.
1: Eh, clara fena wa? Dai makma o. Oy mo clara fena. Na ma clara fena to bibi. Nta to bi sini, nta to bi sini ngra fena. Eh, clara fena. Clara fena te mo le ifana.
0: Eh, jena ba clara fena te e bolo muna. Na man na songo de mawa.
1: Eh, al ye na songo de mu. Na te mo lo. Na fenti a foi te mo lo ifana.
0: Na fente bolo otma la na fente shula.
1: Eh, wala ira ya ki fana sa mena. Ibe ki ana wa. Ma to bliga bi, nta ke shini nta ke shini ngana fana. Ifana la la la la de. Wala akumo na de. Na de mere sera kima. Ifana na re de. Nta to bliga bi. Ifana na. Ishira mo gomo no bara ta fo ko le ka to bliga. Kabini dugu jara ne me. Ifana